tem kushwe na matsukwa na yati daya shohe man kya na kyalwa na jitso i na nat kya na hitam ala chui na chitwa chan hi loya chite da sita ushio nan ke ko mesa na ya te hun da sita ya nan kwaya ku nan hoya lo te hun da sita na tsukwa daya Quantina kandan hiha kyalwa nas tengpishwe namatsatsnya namatsukwa daya quantina kandan hiha mayuchi nante nashwa mute shohe unta anakunu kushwe